Ngigwana Naramba Nara Yosimba Langa Suroro Narawalegai Nera Ingishu Megudiasu Mashanga Ngangala Sobiana Roninge Nara Lasi Nyunori Deburgo Yayo Yayo Dogiri Nigi Mogi Mogu Neme Mongole Nigi Jogetu Dogiri Nigi Mogi Mogu Neme Mongole Nigi Jogeya Ramore Marana Isiasha Najon Musungu Gire Mielandan Mogu Nyagweri Ya bar muño ne me shangara mbe gwana e basha mo go subu go la bara na e busina ra ro na ra na ga man la yenda yor burgo twani na ra ma yer geri nindu ga la le genda inye rasania ya yo ya yo ma dal dong anagi me yer ngen del del le sri yo nyo gengishu ma dal dong anagi me yer ngen del del le sri yo nyo gengishu ma dal dong anagi me yer ngen dilo le le sri yo nyo gelalo nanu ala so via me yo li ra joni nyo gele rendi ya gnya yo langa jangi ke lo ngani na nyanda rendi gnya la ganga yo langa jangi ke lo ngani na gonda rendi gnya la ganga ha do lo waru ana ba le ga lo ga je lo mororo Na nyorendi janga borania iyango mona gweni yenjilalo me adala sabia se wasi ne me adara gadange baiga baragya sherene siasha yayo yayo redala doge are nero ne me burrelo ngogi muruare redala doge are nero ne me burrelo ngogi muruare burrola sabia ro lloro bor hueso gore ngambana nyangishu rio subugore misonjo la mausaro medana erroria e burdange bay na bi yer burgo na jonge resa gi re mi landan re jala do go ya re ne ro ne me burre lo ngo gi murware e burro la so bia do do re bor ho so go jang ba na nya gi shu e burro so bu go re mi so ndo la mausaro medana erroria e burro so bu go le mori jo la ga nu go re mi so na re e burro so bu go le mori jo la sara ro re mi so ga nu ga e burdange bay na bi yer burgo na jongere sengwa ba maisha iburyo subu kwa nga menga malaga ya shabu gisha jambo na ya gergarande garbanga na ikirinye nyota na irobilda hibu sinaibu kwa na ya guargur kwa yalangende bayo na mbaibo kino singolyo ne ugo kwa nyata na gangor yendo ninda damada ngasa rebenda uage na ngasa isi adunye mberi akoda na adoro so iti sederi Waya ganye da melomba sa ile donyo la ilo so idarange daria nyongwa no shabar bala ga ilo sidan wade be gal dungurio no shibar na ral dani ligi jorme puongorio ne mela gele benga ila rap la ge gole ne do nyanda wa ne gole ne le bia gade ne wele ngolo ne do nyer ge jana ni la le me ba ragri jo ala me indolo ne bonu matu dunyengi do burlanga yana ko no nyano rage ba dalu na rap Aile kuelo ibroinyo kiamur telianto rarna asubu kiboru. Ataliane rabiar kaputine ni nairenge nide niwang. Aile kuelo ibrana nengkola la naika rosho subukon. Na maruade lo ibro la ilama kate melea kuya dama ni agyonga ariade lorunye. Atolo ibro keshiro iltaila ilia lo sero na dada ganyasha. Atole kibusi enye urijine unempesi dayo angola. Enyumolo ibro lurundi milomu lore ininingya na jidoi. Mea nangaria le dosiru wa wala le ngi uru burde nebol Ojibu nye ndarati dene waneti wene ndio le ngorori Aile kwele anadanda argele arai nebiru wa ngarambo yu oltolo Anu mingi wangake jami kine jogia le kainta duade Lopir kurumi lo ngoti laba ye la bilabu torburgel Aba ye la bilabu torburgel na aro kanya deru mokino Abo nya bataro lopiro wane uno sikito torbunye lei Aunda barga dabo le do borobu go so ita nar kar kar anu ro lo biro ngira ngare o bar go ro go ya we seriani we na gwa na le na ro ise na le ye ye na ro ise ne gwa ne

0: Kenjanga yena she.
1: Ashole.
0: Eh, onda.
1: Kurodo mwenye sida sida kajado.
0: Eh.
1: Rama yana yoga la irorien.
0: Amen.
1: Megini ni rara rara yoga ndaibi.
0: Eh.
1: Kajo ba e kesi ba yake njoro na ningira mjo meni ngoreni.
0: Eh, gari ngiri nyamali tina tina alo. Eh, gira ngora.
1: Ashole.
0: Eh.
1: Yes. Kaya yana yema kita naka na.
0: Eh.
1: Ndoge naji hauja chelewa, za ba yankarimu.
0: Mm-hmm.
1: Jolo nga lankaila iningilata naga nya, yuna ita goloshwa ka joki, ito nchelewa, za ba yankarimu.
0: Mm-hmm.
1: Tenira orpa iyan, tenira mama, tenira nkara yi school.
0: Mm-hmm.
1: Kira nka yiru yi yuk, tenira laba liopishane, jitu. Ito kinchelewa, za ba yankarimu. Ejuri lankaila mbukin kiteru nozozo, mama isiro yi la doya.
0: Mm-hmm.
1: Nipa nga jola yuri yani ninye, tamparo rike kwanya nyuki irangabolo tamamre kato nita takuruka jirongo barle nyiru uga jangkolo nera boshungwa nyake nyanak ni ngorisho na ngora edhashe iltonga maku kundita doka ya ninye orepe yado linche nekukua kwetu torungo bora nangare ninche nerugu erabaigyongo mome nyango neju ala iruri ya nilai tanamuro momto onko nye migira ako singalino neju ala iruri ya ninye kure doi sare nkito gino nenga maa joki iti ya tuwa nga bor neju yale rige ni meera duwa nchere peya maa rinyo gino yada nkarole rojuro ure sare nkito gino kiyako anara nka yoni nakata ure niningisho sara keta kutuwa nga bor le nga ji ya Abraham nesi si nkarna le rige ni ure lena ormare le Abraham Ejo Bible ro diga bela marina leng le Abraham la rin kumbo go leng itu amayele. E grave ni. Ya bor yo lo bela nka isubat. Ai yo nka ro le ri ni me rabo. Ejo Bible ne ro Abraham leng o me rabo la rin dip. Ido ro nka ri. Ne na la ma pa nto mono ni ya Sara. Me ro wa Sara la rin ndo mo ni naudo. Na ore aba Abraham na la yuni le tera. Ehe. Ora ba Sinya Sara ne melama na leng wa Abraham. Ejo Bible ne bonu ne amane big na leng tutu mingara. Aroni ne roni la rin kumo ba leng amare gala ralta oja. O meru ra o mere jo me kure ra ne kitu mi shopi. Me kure ra maya na ra ne kitu. Kake di aboro de yuro ranka ya jogi Abraham. Aye ya go menyo loshom. Egi di ya papa lo loshom. Na e isho ino na bonu ajunya nkop. Ure ra morudua. Nero dua jere ankara na iti ngalari lenye. Nitu wa kibu nko nagara. Kage eti olre laba rajogi eisho ino na abunu wa junga nko. Nejore kikiro wale na po olong pe el Abraham cho ne shukini rogu ya janko olong. Te elotu wa ronto torike yoko ji mamre te wiji neji Hebron. Wale tonta. Nipa nga yu ala yorike nini nye temparo kik. Eto niti rogu ya janko olong. Nipo nultu nga mako kuni ona biro kilikuwayi. Lema iya na zenye. Paa kejori kigero nara po shumko nyeka ingor. Nejoki, wala yori ya nyankai ite anano roo mom, toonko nyeki nono, nigira aketa ara, usingali no. Otonga lianka ila ini ningito. Wala nkari nkai, na chelo tute nabau nka zenye. Mejalisha larili ya kenye. Mejalisha larin lirudungo lupurikel. Mejalisha larin liramweya. Mejalisha larin lirigyongo larab. Tenepa wengadang kai Nigiri gino na ngolego li gino Tokin ne nera Wene maisha na Urfrigel sa ingine Wene maisha na Kanan sa ingine Kage mere Kanan Izuwe nga soltunga niya dungo rikiriburgel Wene lo kiriburgel li emeza No lege hizi mkop osiligi Koltunga ni lankai Wene nanako titik ni emare za atanaganya Aashu ni emare lari Aashu ni emare onkolo ni emaye Ekira nkake nyangejuka yoku Niki yoki yankaiya walege Na papo kin Ne emaye rankarnola itoriani Na inabenjo kikiro rembuku Enkireru noro 21 rikari la dogoya Wara labaji ligwe yoro rankaiya Joka muran sara nejo Nemutama la itoriani sara ana inabana rejo neloru enshanga yoni na ji Isaac neloru na yoni ya ugama iya mava kiazua iloshon nidi renga lava kiyo langa ji Abraham amwe uya nkarankai ara yeta maga nyaldumani langkai neumuzan ola itoria ni aduwa ngoborlino neumuzan nankai aduwe siyai onkai kinono neumuzan ola itoria ni aduwe nanakara inono neumuzan nankai lo sese kino Jangarnala itoria ni. Mm. Abagi ni gini ni ngizo iti isi vitali. Abagi ni gini ni ngizo ira ura angari no. Abagi

0: mo Mayana Sem.
1: Ajo lembra Adiana mdu toro sina ningito Mayana Sem na iroro kongana bo gla ningito.
2: Ore nanano welakanini onanu Mayana nake na dangolong na kanyur roling welana kitengene tam kitengene danyer kijanani ajogi wele antonyor ramatare antoningto iwenyi na mbanga singishu ni odor kijanani sumate ni odor kijanani nda hengishu mpaka nyutu minyo esia ida serkali ore ni tutum ni mbona nakisha wailu namo ni nyade esia inaluba.

0: NFM.
1: Ore tonkang kaji Monica Kotumet, namanya Narosra Olosheki.
2: Ore tonkang na kaji Samuel Tate Leshinka, temurua na yolo jolenga Narosra Olosheki.
3: Ere maya.
2: Nagiri tukujo lo sholang poki le maya, dadu tolu borbo kire ngon, amai nini ngon, maya NFM tankara ginete nere tuto sako.
1: Age nini ngon maya NFM, katu kujetaye po kin, mwere nini ngon maya NFM, asho li.
0: Omu nudunga na poki mpegi nini ngon maya NFM, amare nere tuto lo sho.
4: Maya FM.
5: Ega sibara pedo la jaraba ya sare enka genya online ngoni gira rimari aito biragi kabisa kabisa riadro nki sangkan ongera online ngoni ajona sina nukure duangera ini kure duangera ini esili gada jore sae ndiwa inyo toga kie nkirisha ino arashuo gira kie oloshoro ya kasi dae kirobi bo ajona sina nunia wala iningoni eno shirishana na nikijo ene nkazini e biblia agi oretara kayo nikini nkazini na jene fanya mambo tofauti kidogo ajona sina nula iningoni ni ago kingasa igonji kidogo manero na jini pegi shugunye terishara nimi edo
6: Kurela langa na aji John Patina, anini ro Maya FM to Rosi, nede ro ro sabu tiarua maapokin, ashole.
3: Ere Maya.
7: Lego le Patina, na ngumu ro to Rosi, nene ngiro Maya FM, era Maya FM ero to ro to losho, tini yo njia naga langa lampeni nipi, paga ne wakire seidi alunga na kulemo shengia, wakire shaka shengia alunga na losho, wata sajato kulemo shengia didi, nime da Maya na ro sabu ro losho.
8: Eta uloshulo ormasai urkuwa kisidai. Urkuwa kongidarepo kengaitulushule kenyam. Urkuwa kubore ingeno na ishwari ishwariti na sujum. Ure eimu urkuwa ka na ya nyitaki uloshula nglema. Nengwari neretu siyo ktembulu nutanga. Kaki ure ikinyur urkuwa ka na emwararang sibe ikiribi nikintubulu mkera angti mkwitu na nyorninchem. Ure tiatu uloshula nga na ya tankera entitongo ligino na itanyamal biyoti shenye. Nitanyamal enkisuma niboyo sindu wate nyena kenta isiri. Sidai. Wale itana kitengena na ekitum enkatini na sebam. Enkatini natasaki ninkeranga. Ekitum si enkatini njito na hate mpijan ormarei ugol urkuwaka tenebunki ya sinanga na hito ber ashwe inyali nta isire njito. Wale na kitengena ne megilu nururkuwaka. Kake liderata ke leke makinye nkishwi sidai ondo yanga. Amwere begripe ntito, neke ncho biyo tisho sidai, neke nche idepe nkisoma, na hake golu oloshulanga. Ore na enkatinienye, na enkatinia nkirolosho.

kabisa lani ni ngani kigiriria mari tenebo atena risharani kijo ene dupoto enchankolo atema yene fem no naroi iyona di arishara nagiri kilikuwa nake atena kama roiye arenchama ino iti roi enchama na kanyu ya sirara atena duo achama oleni ngoni inarishara nake kiti ate kuna sai endama erondoi idwe baya asamiet pegrimoki nake peba edondo basa sita pegrimoki nake asho mara yola jo kama lelo limericha majameni kenga ya pake neron meri encha mebaiki anarishara kete nkara ginyo labda yola jepaiki nikigira yuka ila umuwa jo meri waldungani chama kumpe gero waldungani sababu kamili sababu tosha beye meri chama Delta, kake olani ningoni, risi rokile lolodi, ayula joni ncheru kumok, ninchena akincho nafasi, meisho rikilikwai, lelo limikaja, lelo limetichama.

0: live Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitubulu tua.
2: Eremaya.
1: Kira namba na boto lo sholema.
0: Ashamo, intubulu yok, intayok namba nabo.
3: Mayan FM.

0: Hey, me mbolo ya bolo musu ba. Awa rabolo mbolo behan sa bumi me bolo no sambi.
1: Ina hasolo.
2: Ora magi.
3: Garabi ya shara ye bolle. Kau sinya.
0: Maya.
4: Kunja yolo ma sa ilanga ajo ori ndogi na ajo orbishi ne ndogi amana.
3: Ni bora rumengula ni kinyangro apendo ngishwa.
1: Tengi jenu roketi wesa boga.
5: Na ajo sana rukiti. Ora ndoda ni yosuma na kibo nundo arumo na ajo elogonya.
1: Kanyo ina ni great bolo.
6: Harola ranyeni. Nara producer losing kulosi.
1: Ora magi. Yodori, Olashe Lengireng, Simil Olisendero, Songwan Engagena, Omeda Jo Sai Siet Endama.
7: Ewangan Olo Show, Ewangan Olo Show.
8: Mayen FM, Enkide Sheni, Niningiro Rosai Tikita Mongwana, Rongolongina Pishana, Ewiki,
0: Mayan.
8: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
0: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewangana.